0: Listen to 531 PI wherever you are on the iHeartRadio app. This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malolo mare ho iki pe malo lele tonga tope ko fribo motulalo mo ngongo aho mo ni te ko ni ho fulmato lo si ulai wa fe wa no. Ko e tau fokeni e tohi mahina whakamauri i Aotearoa, pea okulawa e ngahi whetuu, pea nei lahi mo e ngahi whakatahaanga, ko e whakailonga i aipe, o e hopo, a e pupunga whetuu mehe hahake, i e kamataanga ko ia o e tau fokou i e lau a e tohi mahina mauri. Ogune o mai ai a e huri mo ui fokou ki he kakai o e whonua, pea pehe foki mo e whotuutuu ki he kahau ok fokou. Ko e lau afe a e kakai na nau whakatahaake ki he takaparo whau i Passion Point ke whamooni ki e hopo mai ko ia a e matariki i e taufu ou pena e o wau whakamauri a e hautapu na e whakahoko ia ko e whailonga ia ki e taufu ou oku whakakaukau anu sila ke kau atu ki he whengau e aki whakataha ko ia ngahi pureanga o e Pasiki ki he whotutu o oku ui ko e whakataha a e o seni o e Merino ko e whotutu o a e pureanga nu sila aia ki kau atu i he whengau e aki whakataha ko e ki he marui a fisi mo Australia tatau te fito me ngahi whakamana mana ko e kuo whai ki he Pasiki na e whamuoni a fisia he wiki kuo si ki he whengau e aki whakautau pia koeni na e whamuoni a fisi he wiki kuo si ki he whengau e aki whakautau tau ko eni. Ki mua ia i he ahi mahafu ko ia na e whai e siaina. Aia o kutaku e ni i hia na e taimi i pe pe a whai i he ilo ilo pau. Kai ke? Na pe Christopher Luxon ia ko osi ngau e mai anu sila ia pe mo e ongo whonua ia ko eni. Ke na ngau e whataha ki ono o mai a e malu mo e merino ki he Pasiki. Ko ia ko hoto tono atu ai pe ka pau e kau anu sila ki a rea pau ko e ni. O gai ia e tokanga a taha e kautaki ko ia e Pasiki i Aotearoa ki he lau fo ou ko fotutu i whare a rea. Ko ngai fotutu ia ko e ni ke toi mā lohi ange mo whawhefeka anu tautea ia ki nau tolu ko e o ku kai haa. Ko e fotutu ko e ni ke whapaasia ki mua he whiriwhare a rea i novema. Pea o ku tau mua ke ne tautea i e ngahi whaamiri mauri mo Pasifiki. Kai kai sio ke he te fito mo e tupuanga koia o e mau mau lao mo e whainga koe ke whasisi i a e whai hia a e whanau pehe ni. Na e pehea i e au Filipaina ko e whafufonga ia ke he kōsi rio whakakolo koia a Okalani kana e polisi ta ulahia i he saute Okalani ko e whotu koe ni ku whai he act tēne toi tautea e ia a e ngahi whaamiri Pasifiki. Ko ene wakai, o ku kai mahu inga ia a e whai act ia pe ko ha ai me a koe o ku tautea i ai mua whonga ke whakarere i a ki ai anai pe ai e au Filipa i ia ko hiki e tautea he ikai ke ne whai to'o e ia a e uhinga koe o ku kai ha ai a e whanau ko mea pe e hoko ko e toi lahi ange a honau tautea. Ko hoko ai ahe ahe mahafu koe a siaina koe he Pasifiki ke tuu mai ai pe mga he whunua ia ni ihi ke nau whakaanga ia siaina.

0: Pe tāna ki atu a hono tō lahi, kaumaia i atu walu, Vanuatu, Palau, i hono walo ki i. Ia whetū taki nei whai e pio tiko ndua ndua, ko e minister malu i a koe a fisi, na ne pehe ai o kumahau inga au pito, ai tū whakataha e ngai pure anga ko ia e pasiki, ke ta ofi a hono furihi, ai tahi pasiki ia ko hamala e tau. Ko si ai fuke ai alea pau ia e waha a ngai whanua koe o e pasiki, whekau a kieni mono ngā ue i koe a merino ke tu loa. Ko osi māo foki, pia moe kautakia e pasiki ke whawhi pakii, a ngahi ngā aue koeni, moe ai ahi mahafu koea a sia ina. Ko ikuna e ha talavo tonga, a pare ma olunga au pito, i he hiwa klasikolo o i wafe ua ono. Ko e kakala ia koe ni, ko e tū ia e kiri te kāna wa Song Quest, pena e fuakia ki a Samuela Mataere, me he hala tonga le wa. Ua ki a iko hata haine hiwa sopilano ia ko Sarah Millen ta ua tolu me i tauranga. Ko e ulua ki nei fua ki kia iha paanga e nima mano, pe ko e ua mano. Tolu kia ia e tamasita ua hiwa me i aokalani mo i taha mano ni maafi. Hangi ko wharea, nei fua hamai Samuela ko ne hau me i halatonga rewa. Ka ku whetekateke i pe ai loto kai anō ia mo i tūtuanga kawa pe ko hai ia naua o ku kawatu ki ai. Ake, nei fuaki foki ki ha toko ua kehe ia nei kawate whainolo mua pare ma kehe. Aia ko whaamanu fonati fui maono, pea mo Jordan fonati fui maono. Hapaanga ia e tolu afe ni mangiau, ko uhi ko na kau ko ia i he whainolo o e whea uhi. Whao si pe ko e sipoti, ko e lahi ko ia o e akapulu o e wiki eni ko ini. Nei maalohi ai olpere ki ia i itari whawhitu ke taha fitu, maalohi ingilani i fisi fitolu ke walu. Maalohi a saute Afrika ia Skotlani whaaua ke taha walu. Pea maalohi a Argentina e Skotlani tol nima ke wataha. Pea maalohi lewa ailani i Siapani tol wono ke wanoa. Ka tanga pia ngongu ko kokumai maktatole a ko ni whatangpeke mumaha alerei. Ko au Filippo Maturalo, tu au whaat.
1: Pacific people together.

0: pīmonu rima torotai.
1: Yo ne pene toru i rawa taiki oru maano. I a rao mai te atua i tō te anei, kua orongo mai aia, tāna tamaiti. E i ora, no tātou.
2: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Ape i ia, ki tāku au tāiake. Tā koto au mokopuna, e tā koto anau. Ki ora tō tātou reo Māori.
3: Tēnā konei, te reo o tō tātou. O i tūpana, te iti tangata, ka reo na reo, e iti tangata ia, ka reo na kōrero. Te iti tangata, ka reo na kōrero, e iti tangata ia, ka reo na pasireia.

0: kura, nuti i te reo Māori.
1: Kia ora anke koto me te mate koto i te roa tuki te iti, te to tato nuti nuti a tianoni. Noko nea tu te Pacific Media Network e 32531 PI tatau ia e Gini Pera. Ko akautunga i asu te tai papa e ono uru ma ono ono mataiti. No tāna tuanga i te tauturua tu i te tai tōna taiake. Ko akautunga i asu te tai papa e ono uru ma ono ono mataiti. Ko tua tu te tai papa ke mua i te akawaanga i Blenheim District Court e ono uru ma ono ono mataiti. No tāna tuanga i te tauturua i tōna taiake. Ko kite ia mai oki tōna teke te pipinera i raro ki te kaka umoe i muri tui tōna motka. Ko te parani tika oki ka tāpu ni rāua me Nelson ki Wellington whanganui ātara. O tuputea i rutu ia māti i tēmu te iti tupakini. Nara, are i te ane ki Wellington whanganui ātara. Te uo ki Picton, ki te rāo ki Picton. Ko te papa, ono uru mā ono ono mata iti. Tutaki ua e tōna pāti te uo e tōna peru o. Are i e tutaki ane tara tioki ara. Tū mai te akoa, mō watu nē rāo e rea i te akoa. Taupanga mai rea te papa ni e ri mā ono marama community detention. E tua tāpapa rawe apara e tūtia me tua tāne te teme o pingai rawe apara e roa ta wasi ni e tainga uru mata i mua ki te rira mata iti ta ita wasi ni wa ane re i wanga uru mā rua. I te mata iti i rua ta wasi ni e rongo uru mā a wai puke ana uki a wai roa ti e upinga e patama ni puke a hoa te wai i wai roa. Te au kimi anga pu upinga ma ata to rato ruti. Te au factory te onga i karanga i e pack house ha ka ruti to te warunga kimi pu upinga. Ko te tai mama e warung uru mā re maona mata iti. Ta i katoa nai ki rutu i te puke anga i te mata iti rua ta wasi ni e rongo uru mā a. Wa ke te ea re ma ata te ripe i rave e ki tona ngutu are tā te vai puke i rave atu karanga eire e i te ia puke anga ni o a te tona vai kare i e maru iro i oko ona ka oko e tona ngutu are e ka akaruke e ia wairo ka ere e ki te tainga i re ka aka ngaro i meitaki e ko tra mea tiampeni te muri mōtia a Dave Rennie. No atu i e gu mataora e e gu a autu mai te All Blacks e te tuenga ki a Itaria. O karanga e are e pass mark tra na te All Blacks. Ka anuanu i e te All Blacks e te taki mai ta rātou tuenga ki runga me tuenga ki a Ireland. Ko tiria tuenga a tia e putoma ki mo ki Eden Park i tāma ki makaurau ni. No atu ki te All Blacks e rua ana tu e angai autu mai e rua katoa Ireland tu e angai autu. E rotu pu i a te Wallabies e Japan. No rea ka inoro i tāna crew o karangau ki e are will need a more clinical and ruthless performance. I te pōma anaka i tapakini kua rawe i atu te kiri te kānawa Song Quest ki Wellington whanganui a taraki koe te Michael Fell Center. Wa autu atu te tai tauri are a e tengu ruma i wānu mataiti. Nā o te ia tauri are a ni, ko tāna tāre ni i rutu i te ia Song Quest ni, no tōna reo e counter tena. E kutiria te reo te tiro atu, e rutu i te tuonga imene a te taniteni. E ko karanga i a reo, ko te ia reo te tini, ka aite te tirira ki tō te waine contra alto me kare mezzo soprano. Ko te tauri are e reo, ko Sam Mataele, ko autu atu e re e re mongo utu wasintara, first prize. Ko te rua, te runner-up, ko peke atu i te ta e mapure e rungo uru maturu ona mata iti, e soprano e ko Sarah Malham, no tauranga mai e. Peke atu i ae e rungo uru tawa sintara, e ko te turu iria, ko Sam Downs e rungo uru mai wauna mata iti. No tamaki makaurau nei tirira, e tēnā aia. Peke atu ki aia, peke atu ki aia, tenga uru mai ni matau sintara. Tēnā mai a Sam Mataere.

0: Ko te wangare te tu tato nuti nuti a ati angani. Ka komo komo ako o tato ako ni nuti ta inuti ako kutini pera teia.
1: Te kura, nuti i te reo Māori.

0: Kia ora, tātou kato tōi te aromato te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi mōnu kūki arani. E reo te iti tangata kūki arani.
1: E mana ganu.
2: Kura, nuti i te reo Māori.
3: Kia ora ana kia koutou me te maate i koutou. E te roa azu ki te iti te tu tatou nuti no te atangani ko Gini Peratea. I te pō maana kai tapakini, ko rawe i atu te kiri te kānawa Songquest. Ki Wellington whanganui ātara ki koe te Michael Fowles Center wa autu atu te tai tauri area e te ngoro mai wāna mataiti. Nā o te ia tauri area ni, ko tāna tāre ni i rutu i te ia Songquest ni no tōna reo e counter tena. E kutiria te reo te tiro atu i rutu i te tuonga imene a te taniteni. E kua karanga i a rei, ko tia reo titi ni, ka ai titi tirira ki tō te waine contra alto, me kare mezzo soprano. Ko tia tauri are e reo, ko Sam Mataele, ko autu autu e ere e re mongoro tuwa sintara, first prize. Ko te rua, te runner-up, ko peke atu i teta e mapure, e rungo uru mātoro na mata iti, e soprano e, ko Sarah Malham, no tauranga mai e. Peke atu ia e rungo uru tawa sintara, e ko te toru iria, ko Sam Downs, e rungo uru mai wau na mata iti. No tāma ke makaurau nei te rira, e tēnā aia. Peke atu ki aia, peke atu ki aia, tengo uru mai ni mata wa sintara. Tēnā mai a Sam Mataere.

0: kotua te te tei māma ke mua i te akawaanga i Rotorua District ko te tia i putuma i te pākini. Kua tukotu e a nā roto e te tei puao mere a te NZ Post e toru mo ina rikiriki akari cannabis. Ko tarot ka te ronga anga o te West End Dairy i Rotoru e agent o gidea no te NZ Post i te pāko i roto i te puone. Kara o gira tui wā iana ko ermei ta kua kari tarawa ki an turato tarot ka anga i te pāko i roto i te puone. Ko te koto e anga i rea te a mama o karanga e a rae kuia e recovering drug user e a tau tā pakari e a i te kimi i te tai rāwenga nōna ki a matarame e noroto i te ao tai i. Aka mata e rea i te amani i te a kimi anga pōpinga nana no te tauturu i te awaronga maki no te mea ko tōna taukete ko mate e a i te cancer e ko, e ko te a akari i cannabis nei tānei tā anga anga e a i mua ke e ka mate e a. E ko tia māma e ria, ko akamata mai i tia kemi anga pōpinga nāna i ruto i a okotopa mata i ti rōtawa sini e rongo uru mā toru ke te marama titema rongo uru mā a ai e ki te ia mai e ko tia tāna anga. Ko tia o mo ina rikiriki i ria o tia o akarini rongo uru meo e te anere meo. Rongo uru māri matara ke te rua anere onongo uru tāra tia o mo ina akarini tāna e okone e tere atu i te rima anere rongo uru anao customers. I tauturu e ki oronga iria te tiati tōna utunga akamata mai mei te taingo uru mawaru marama topa mai ki te taingo uru mā a no te mea kua mareka te akawa angarae kua tīmata aia i te tai au rāwinga nōna kia matara mai e noroto i te addiction ko te tuko anga upinga iria te akawa anga e itu marama home detention ko tōna utunga ia. Ko te wangare te tu tato nuti no te a ati angani. Ka komo komo ako o tato ako ni no te tai nuti ako kutini pera te.
1: Te kura, nuti i te reo Māori.

0: Pimonu Rima Torotai.
1: Yo ne pene toru i rawa taiki o rama anō. I a rao mai te atua, i tō te anei, kua o rongo mai aia, tāna tamaiti, e i ora, tō tātou.
2: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Ape i ia, ki tāku au tāiake. Tāko tō a mokopuna, e tāko tō anau. Ki ora tō tātou reo Māori.
3: Tēnā konei, te reo o tō tātou, o i tūpana. Te iti tangata, ka reo na reo. E iti tangata ia, ka reo na kōrero. Te iti tangata, ka reo na kōrero. E iti tangata ia, ka reo na pasirea.